ne ma pem ana no aba pem na ma sawti yesu kristo dia menia e fo sa wo yakna man e fo sa wo yakwanchen e fo sa wo yakai kristo de yawo jini dia sa wa bra wa bra o wa bra wa yeyi wori ba ben wa hawo wo ku wa ni wa si wo fie wa to wo wi ase wa se ka wo wa jiana na ka wo seye na so be pesa me ma ti ase ase enya wo na wo ye bibie many have done here many aba enya wo na wo ye bibie sa wo nyame ma obi ko ha mu na ne braso a me pesa me ma ti ase ase sabi and do we dia apo apo yesu suma ni tumi ma ne be yo adoye se mra bi o nyame ma apo apo kasaya me ka jo se me dia enya wo na ye bibie so nyame afa so a ye bibie fan wa nyame ma ho obi to be mo nyame obi to be ko nyame ko ma no oni ai fan wa nyame ame nyame anya wo na wa ye bibi wo nyame se bibi pa bi e wo nyakopa se na tia oni abrate ai fa me urade e sa sa wo obi na so kwa dia kaba so na wo da no anya wa ho den wo da wo te sa wo fo na wo sori a wo sori sa tia se fo bi ba se bi ko sa sa aya wo se ka bi na ati wa pa ni onya me urade wa ti

0: ampani atena ye wo Nigeria ho no no wo na wo de jiji sika wo de jiji sika wo de jiji sika na ye kire se sika sa agency na e wo bulletin bu office wo no maji no e ye be se $950,000 o de bag gana sika mu e ye 10,792,000 Ghana cedis na wo de agye na ye kire se mampani ehunu sa se me no buza se ah da ben na sa office ye tie Esan se mampani so ati wono wa se ah obi anya alert bia obi complain dia ma ne se ni agency bia e wono office wono adupi no na se de nkrofo le si jiska no no kra no wote ye no se anya asemba akopewu presidential foreign intervention promotion council any dear that agency ni so na bulletin bu se eh Council be no wa meme office ya. O se oni sa council bia oni se o Mr President. Na e hwon kratan wi na council bi ti sa e wo office wo ranpani ampa bulletin bu ko hwe ya. Se agency na gia ne no. E na ye kire se e se ye yemu hwhwe mu ti se no bulletin bu aka kire man ma police fo se adini adi yemi Matthew. Ono e na akwakopa o sa office no wo ono tinubu no office. Tiribu si yangu wene chila kwa ingi nebe biyo ubiyo no mbeche iti mumfa nchile ni sante sika wajini die anuoshe papapapapapapa tiribu siya di akwa suono no na uwa mampenia bibize ukure ukwano suono office for so many years free 2024 unye na hey na jina fode mwa se mu
1: akwa wakukudru Adi mi Matthew dio wa kuko drop pa. Wo jan foye my phone nyina. Afei won soso a wuti e wa we Facebook. Ya da si bebre. Ka che kwasi afari ene Rosemont Damaki so an besa ansemi emu. In short e ma hunye on Facebook. Adwa konama enso tran fidie na chi se producer. Ya na ne kasebo be sum awia ye me. Ba man mo nyam fo ama na so de che na na kwakwa mpa bin chiremedi odu sika fo me ne.
0: Akosua sewa ampa for bracket 2.

abono mienu ak 107.1 ebro edru se jedi kasiye ye di besomo e ofidi mu hanom na kasiye se ye di ebrewa na telisew adaroma ena ewie yi ye di eba wakwan mu ewie yi ensem a obeti ebi efa eye fit Ghana aban anadwen se otrimu ne senti eye brigade sa ko jintiye na odi omukoma eye agribusiness e ho nsensem no ne komodi ni nyina no obeti bi e wo hanom enne ewie yi sanso ena ohemu a oman Ghana yen economy ni sika sem ne se ejini enyini ekọ ne ni kakra sa kakra ama akwojina eye ohamu nchemu enan echipo enson 4.7 ewo eprobusumi nmu afiye mu eno so nkomodie ewie yi obeti edi amejesu yo mampeni wo fase kechwe a ko sia ensuji abo damwa ajakuna ma ewa ha obomchidom yemno isena nsem nchemu no yemfa ensumose